da babban battery mai karfin doki 7500 wayar Redmi 17 tana yin kwana biyu ba tare da buƙatar caji ba. Bugu da ƙari zaka iya amfani da wayar Redmi 17 ka caji wata wayar. Da watt 22.5 na karfin caji wayar za ta caja maka wata wayar sannan ka gode kana amfani da ita. A yayin da kake buƙatar caji kuwa, caja mai karfin watt 45 na nan tana jiran ka inda cikin sauri za ta cika maka wayar ka a mintuna 35 ka caru. Kada ka bari a baka labari, maza nemo wayar Redmi 17 a yau domin morewa battery mai karfin doki 7500 da zaka yi amfani da shi har na tsawon kwanaki biyu. Ziyarci ofishin Xiaomi ko abokan kasuwancinmu domin mallakar taka a yau. Redmi 17 ga karko kuma ga inganci.